0: nangi dofta warti do siva mu amma sinano ka fo moy der mendo renta kastari wadi via yo ler hasutugo mun wadi darni gabaaje diga velo na way dum noti da nyamdu aa ya ke kastari go sali midi wadi diga velo na way ma midi do sendi vurta se anyama ko roka turta ma samta nyiri vurta be ler mundo ala renu yan non non bo su mayro do siutina bi adama teddenga bellere ha bandu bi adama teddenga tekkuri ro bi adama do siuta non non redu bi adama do siuta hebugo bellere on tawa bellere paddo masan be hakkilel to je adonno yarano ndiyam on duddum no ma bandu ro artama ndiyam usti jota ka do beba to nyam dondo no teddino redu ma redu hebi laabi atawa bi adama hebi daiti warani en hadis annabi sallallahu alaihi wasallama o viyo sumu tasihu o vi sume ngam ha on yamda wati hakilo boddum derdirabe sumobe altine be alamisa ko sumobe tatiji haleuru ko sumobe yake allah hoynani dum fu nandatabe mo sumata seleuru suma sumobe to asumi do annana nashat ha banduma annana banduma mai do daita annana seyo ha banduma mai bandu mama ido daita ado nana jamu maada fere atawan bo adani do yidi bo belli to awali redu teddatama bandu jitatama fonde sumugo niya kongola nabi sallallahu alaihi wasallam o vien sume on yamda ende jotta won tawa to on yayi doftaji do goddo viema estomac to on yottini ko dofta en artata mon vigoni onnan mon nizam no on nyamirta nyamu lerni to lerni wadi ni ta nyamu onana wayne ka nyawi dofta vimo to jamdi joyi wani ta o nyama nga redro teddi awari awali be teddenga may nonu namirta on tawayo dodo dum mushkila to goddo don der sumay sumay do jerani ma dodo to goddo fere bo tawayo do tawto tira nyamdu dofta viya ma yo to anyami ni do sa nyama furwi nyamu ko banan nyamu ko lemu nyamu ko yaru ko jilemu masalan ga nyamdu sankita atawa do nyama nyamdu on do iwotira do iwotira nduya sankitita nduya amma suma ido siuti ni biyadama to biyadama nyami hari yake to velo wadi na angelo nyamdu sankiti biya kilel fode jema redu bo hebi taskiti to julde yoti do on tawa yande julde do himbe paddo on tawa redu mun mayma to tedda dum nyamdu do tedda dum sada sada sada do raya vofta fainta Allah sendo famnu yen inshallah wadi te radio an-nur wadi te barnamaj modon ahlan ya ramadan se jango jomiro yari balle jamen do tokkita hado ahlan ya ramadan endo lara maddata taba sumay jeje gidaade be ganyaade be karamde inshallah lari sumay je farilla de en tokkita do roton arkanu sawmi be mufsidat mun to allah hoddiri assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: ramadan kuntum madiru ramadan دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي أشجانا رمضان قد أفلح